lokacin da mutum ya kasance yana cikin al'umma ka tabbatar da ka cutar da su ya kasance ka tabbatar da cewa ka kyautata tsafta ta jikinka musamman abin da shafi mutane da suke mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula ashuka ummati la nartuhu bisawab kaitir kulli salatin ya ji ba da cewa kada ku kutsa ba al'umma sa baki dai ba da lokacin da ya tashi zai yi yace da sanyawa dukkan wani bawa nasa ko kuma dukkan wani babiyarsa wato al'ummar sa kenan cewa da a kowace gurbin kowace sallah idan za a yi Allah ya kasance sanyi a suwaki to dole sa akalla a suwaki sau da a rana ba za ka yi ba daga nan tutawa wurin kare tsana tsakanin al'umma a cikin masallaci wani lokacin da ka samu cikin masallaci wani ya shigo da bakinsa musamman lokacin sallar asubahi da ka samu ya shigo da shi ba tare da ya tsaftace shi ba wani ma ka tafi kwanaki kamar biyu ko uku sama da haka ba tare da ya sanya ainihin ko da gawayi ko da yashi ko toka ko gishiri ko kuma amfani da mai na zamani wajen goge bakinsa saboda kyautata zamantakewarsa cikin masallaci a cikin sallah can ƙarshe cikin fara'idu sallati cewa farmoli na sallah da ya kafi can akwai abubuwa guda biyu a ce al-i'tidalu wa tumanina cewa akwai daidaito cewa shine idan mutum zai sallah duk lokacin da zai sallah ya kasance ya daidaita akan kowane rukuni da zai yi idan ta da ya kama ne za a yi ya kasance a cikin hali na tsayuwa idan zai kaddara haramun takayyar sa ya hana kasance a hali na tsayuwa mutukar yana jin iko idan aka zo lokacin da ake karatun fatiha ne ko shi yake karanta ko karanta ake ya kasance ya daidaita idan aka zo ga rukuni daidaita ga daidai yadda ake rukuni ne idan ya kai ga kamar za a sanya ƙwarya a tsakankanin ƙiyarsa da tsakanin kayansa da doron bayansa ba tare da zuwa da ke cikin ɓangaren na zuwa ba kamar da yawan sa kiran su daidaito haka kuma idan ya tafi ga sujjada ga yadda zai yi idan ya dogo daga sujjada ga yadda zai yi idan ya kai ya koma sujjada ta biyu ga yadda zai yi idan ya zama zaman tahiya to wannan shi ne kiransa al-i'tidalu mutum ya kasance ya daidaita yana da matuƙar muhimmanci sannan kuma ya tsumani da sai kasance akwai kuma natsuwa to duk wanda ya kasance a gefensa akwai mutumin da yake da ko wari na jiki ko wari na sutura ko abin da shafi musamman ɓoyi da baki yakan kawo wa wanda yake kusa da shi rashin nutsuwa matuƙar gaske muƙaddara ma mutum da ya ce ma'aulaci ne yana tare da iyalinsa ko shi ne mijin ya kasance ba ya tsaftace bakinsa ko ba ya tsaftace irin hamata ko ba ya tsaftace wasu lubuna na jikinsa ko a ce shi ne mijin ne ko mutum ce ai gaskiya ne kwan a tumanina da ake samu wajen sallah bai samu ya yi ba shi haka ko da yin zamantakewa ta mu'amalanta tsakanin mata da miji idan mutum bai kasance mai tsaftace jikinsa ya kasance yana da annashuwa yana tsarawa da bin shafawa yana tsarawa da tsari yana yin wasu abubuwa wanda ya sanya shi ya zama daga lokacin da iyalinsa ta hango shi ta ji daɗi a cikin rayuwarta ko kuma ita din da ya ta ado daga lokacin da ya ta ji daɗi a cikin rayuwarsa to wannan shi ne ake kira tsafta ta jiki yana da matuƙar muhimmanci kuma mu dubi hikima irin ta musulunci yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sanya tsakanin kowace sallah da sallah akan yi alwala idan aka kasance an yi alwala ana samun wanki na zuciya tsakanin sallah da sallah idan aka yi alwala to dukkan zunubai da aka dauka ruwan alwala wanki shi akan karshe zai ka tuno mun sai nan irin na ruwa kuma sai mun zalla sallah kacin shin idan aka samu mutumin da yake da kofar gidansa akwai korama ko kogi ko rafi wanda yake yi kaso biyar shin za a samu dutse jikinsa ba to wanda yake ruwa so biyar yana samun tsaukakuwa daga dukkan wa'ansu da dauda na zunubi da suke samunsa na haka kullum da wannan yana da matuƙar muhimmanci akwai hikima wanda musulunci ya shafi ga wannan tsafta din ka duba kuma duk lokacin da mutum wani abu ya fita daga jikinsa ko kuma wani abu ya kasance tsakaninsa da iyalinsa sai aka kawo hikimar cewa ko da musulunci cikin mafarki ne wani nau'i na ko abu ne ya fita daga jikinsa an wajabta masa sai ya haɗa shi da wanka haka kuma idan ya tarawa da iyalinsa ko ruwa ya fito ko ruwa bai fito ba ya wajaba a gare shi da wanka saboda ne wannan wankan yakan saka shi samu tsafta ta jiki aƙalla da kuma tsafta ta zuciya yana da matuƙar muhimmanci ga wanda maziyi ko wadiyi ya fito masa an ce shi kuma ya wanke ya kasar da wata fito sannan ya sigar da mu'amalarsa idan ya tabbata sarrafa ya wanke jikin sarrafa duka ya samu maslaha cikin wannan al'amari
sai muga cewa idan kaga duk a ce misali mutum yana da kasala wajen samun yin wannan nau'i na tsafta sai ka sace aka ce musu akalla kowace rana ta Juma'a wanda a sau ɗaya kenan sai aka je wajabta wanda ruwan kan cewa wajibi ne ranar Juma'a mutum ya yi wanka kaga kada mutum ya ta'addara kansa ya musu kwanaki bakwai ba ya ga wanka ba kaga da kayan kayan Juma'a akalla kansa mutum sauki wanda za ka samu shiga cikin jama'a wanda ke da iko kuma ya yi ko sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku daidai yawan buƙatarsa ya kasance kuma ne kowanne da ɗan dalili na nishaɗi da kuma makamantar wannan abu wanda na kawo maslaha akwai wanda zasu ga sun tunkari guri sai ka jance suna wari habata ko suna wari na baki ko wani sai a tattara sai suna yana wari kashi to babu da wani abin da wani da cikin sa wari na kashi babu shi sai dai kawai yanayi ne idan abin sun cuɗu sun yawa wani su ɓangare da jikin mutum sun kawo wanne sugan wanne ko zufa ko wani abu daga cikin farko ko nan to sai mutum sai yana warin kashi ba wai kashi ne ainihi yake wari ba sai dai kawai tattaruwa na irin na jikin mutum da yake ba kula da shi saboda haka ya dace ma'aurata musamman kuma da suke cikin al'umma su kasance suna amfani da wannan damar su yi wanka su sanya turare su kuma goge tufafinsu su shiga cikin jama'a suna annashuwa suna walwala wannan yana da matuƙar muhimmanci da zai gwagwado sannan wanda yake yin tsoron ɗiban cuta ko kuma tsoron jin wani wari yakan yi sa wani takunkumi yake sanda ake sanya kamar face mask ya saka shi aƙalla musamman mutane da suke da saka shi wajen kunkura baki kafin fitan sallah ce da subahi da sauran lokutan sallah to idan ka zo ka aƙalla idan kana tsaye mutum zai baka hannu ya bata maka rutsuwar da kake da shi cikin sallah to ka rabu da shi ka sanya wani takunkumi wanda shi rusar batta ko kuma face mask aƙalla dai idan wari ya fito ba zai iso cikin bakin ka ba ko da hannu yake ko a tushawa ko kuma da gina ɗan sosai na buɗewa to bai taɓa damun ka sosai sosai wannan abin da ake buƙata kenan to wannan ya shafi tsafta ta jiki kenan da kuma ta tufafi a cikin tufafin ne iya son shara da waɗansu yanayi na sana'o'i wanda ya tabbatar da sana'arsa tana da alaƙa da komai ko gari ko dusa ko baƙin mai ko kuma nama ko jini ko makamantansu idan ka tabbatar da cewa abin da ya tsalle a jikin rigarka ko kuma wundunka ko makamantansu zai sa wani jikin kyamin ka to idan ka shigo masallaci ɗaya biyu ba dai zai dace a ce kana wajen sana'ar ka samu wata sutura ta rana da Allah subhanahu wa ta'ala ka je ta saboda karrama sallah ɗin daga zarar lokacin sallah zai sai ka sanya rigar sana'a sai ka sanya rigarka wanda za ka gana da Allah mai tsafta to wannan yana da kyau a haka idan haka kun ba sanu ba to sai ku safin ku in gefe kaɗan wanda wanda kafin sai mutane suna ƙyanƙyami su wanda sun yi musu rashin nutsuwa ba wato wannan wannan bayanai ne ba dan kuma saboda ganin yau da gobe yadda yake faruwa tsakanin al'umma wani lokacin gane yake amma wani kuma wasu lokacin mutane za su kafurta to kullum sai a ce a'a an bar abu haka kara zube hakki ne na wanda yake da ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabbi bil hakam al ilm al jarahu bil zabi bil nar duk ilimin da kake da shi wanda zaka faɗakarwa isa sako to ya zama wajibi a gare ka isar da shi idan kuma yake ka isar da shi to Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke san ta alƙiyama Allah zai maka zukawanya da wani zube ne mutum jahannama Allah ya kare mu daga wannan al'amari dan haka yana da kyau aka samu matsalar musamman tsakanin ma'aurata wallahi ka ji mata ce mace tana wari ko mace ta ce tana ƙyanƙyamin shi saboda shi irin yana wari to gaskiya wannan ba shi da kyau a gyara a daure a gyara a daure a gyara sai kuma tsarki irin da cikin zuciya Allah subhanahu wataala yake cewa yana cewa inna allaha la yanzuru illa surukum wala ajsamukum lakin zuru ila qulubikum shi ne cewa shi Allah baya duban irin halittar ku to halittar ku bai duba shi ya halitta ka shi ya maka irin halittar da ya shafi mai kyautata halittar dan adam din isa wala qad karamna bani adama ya lalle ya daukaka halitta ta dan adam bisa ga kowace irin halitta sannan kuma shi ya halitta dan adam bi ahsan al-khaliqin cewa tabarakallahu bi ahsan al-khaliqin Allah subhanahu wa ta'ala sai tsarki tabbata gare shi wanda kyautata halitta ta dan adam Allah kuma sai ya halitta mutum a bisa kyakkyawan mafi kyawun ahsan al-khaliq cewa ya halitta mutum da mafi kyakkyawan halitta wanda idan ka dubi dan adam ka dubi kasar da sauran dukkan halittu
zaka cewa lallai Allah ya kyauta halittar ta dan adam don shi ne hukumar uwar da sai zai ba shi hankali babu wata halitta da za ka tana dukkan sutura da kanta fara sakawa tana yin wani so da rayuwa da ya kai ga dan adam saboda haka sai mu Allah godiya akan wannan tsabar to sai shi ba duban kyawun halittar ka ba abin da zai burge shi halittar ka don shi halittar ka haka kuma ba duban kyawun jikinku ba duban jiki ko shawon halittar ka ko baka bai tunan a'a ba ya bibita ko kato kisa sirri ko fari ko kisa baki ko ba ya duban Allah duba ba ya duban ba ya duban kabilar ka cewa wani badarar da ni wani ba an dushe ni ba ya duban haka Allah ya kan duba kawai walakin yanzu ila kullukum shi ne Allah ya kan duba cikin zukatunku ne Allah shi kadai ya san yadda fi kowa yin aiki domin sa don haka yana da kyau a tsarkake zuciya ga dukkan abin da ya kata Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan hadisin qudusi da wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi al a'mal bin niyyat cewa hakika kowanne irin aiki da mutum zai aikata shi bisa ga niyya ne yace fa in lam yakun min rabbina wa bil kana shizratu ila Allah wa rasulihi fa shizratu ila Allah wa rasulihi wa bil kana shizratu bil dunya aw imra'atun yakha فَهِزَرْتُهُ إِلَّا مَا حَزَرْ إِلَيْهِ بِسِ دُكَّنْ أَيُّكَ سُنَا تَفِيَا لِي لِنِيَا سَوَدَاكَ وَنْ لِكَ سَنْسِي أَيْكِنْسَ وَيَا هِزْرَ بَقَ مَكَّ زُوَى مَدِينَا كُمَا كُوْ أَيُّدُ دَمِي تُشِيَوَا دَمِي تُبَاتَرُوَا دَمِي دَسَ بِشِيَا دَمِي بِنْ سُقُولِشِ دَمِي شَوْتَ وَبَقَوْتَ دَمِي كُوَا إِبَيْنَا يَيْنِ دَمِي لِيَا أَسِيَا وَانِ أَلْسَكَ تَوْتَا كُوَا إِنَا سَكَ سَرَا كُوَا إِنَا سَكَ سَرَا Allah yana lura cikin zuciyar sai duba in domin sai zai bashi kada in kuma yayi domin ne Allah sai bashi da ladan sa a hannu wanda yayi domin sa shine sai kace wa man kana shi zatu hu lillahi wa rasulihi fa huwa tu lillahi wa rasulihi wanda kana cewa hira daga Makka zuwa Madina domin Allah da mai zai to Allah sai ladan sai wanda wannan Allah da kuma zan sa yace wa man kana shi zatu hu lillahi duniya wanda kuma yayi domin kasuwancin sa ne ko kuma saboda wani aiki da yake yi ko baka mutum wannan aure in bar aka yi cewa ko ba su da yake aure ko zai aura ita ta ta ta kanta masu cikin jira sai ya zama shi ma domin ta zai wani zai tofa hijira ta hula ma hijira da shi to wannan wanda hijira ya yi hijira ne domin ta ko domin dukiyarsa ko domin kasuwancinsa saboda haka ladan sa yana wajen cikin da ya yi hijira domin su wanda kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya kan ba da lada ne bisa ga ayyuka da mutum da ya aikata wanda kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi kudusi da kuma du yake cewa ala fi sajdati mutawa idan salahat salahat jadd sadu kulluhu wa iza fasadat jadd sadu kulluhu ala wa hiya alqalb yake cewa ya kusabi kulura a jikin dan adam akwai wata tsoka wahariya idan ta yi kyau ta yi haske ta yi imani ta dauki alƙibla mai kyau ta yi aiki mai kyau to dukkan jikin ya kyau shi ne idan salahat salahat jasad kullu idan ita wannan tsoka kwaya daya ya kasance ta yi kyau to dukkan jiki ya kyau wai za ka fasadat haka kuma idan ta lalace ita kaɗai kwayan to jasad kullu haka kuma idan ita wannan tsoka guda daya ta kasance ta lalace to dukkan jiki ya riga ya lalace sai shi Allah yace ku saurara wa hal qalb ita ce zuciya wato ita ce zuciya idan zuciyar adam ta tafi da kyau ta yi tsarki ta yi aiki mai kyau kuma domin Allah kuma ta yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ta to wannan ka ce jiki ya riga ya kyau baki daya haka kuma kuma baya idan aka ce zuciyar mutum ta lalace bata tsarkaka ba tana yin abin da bai dace ba to dukkan jiki ya riga ya lalace ne duk wanda ya shi na aikata aiki na asha yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hadaynahu bijadain mun shaida ku rubi biyu saboda haka bil abdul salihan falinfsihi wa bil asaa fa alayha dalika idzamin da bi cewa duk wanda yayi mai kyau domin kansa haka kuma shi ma duk wanda ya yi mummuna domin kansa Allah subhanahu wa ta'ala ba zalimi bane duk abin da ka aikata haka yake baka hasali ma
Allah cikin adalcinsa shine zaka dawoma kana aikata aiki mummuna daga ran da kace ka tuna ne ga dama sai ya fina amma ga wanda yaso dan ga abin da ake so shine zuciyar nan bazan prioritize idan ka ga mutum yana yin sata to zuciyar sai ta karkata shi idan ka ga mutum yana gulma ko yana ƙarya ko yana luwadi ko yana kidnap ko yana dukkan wani abin da ake ko wanda ake ci mishi alkaba'ir ko asara'ir duk abin da mutum yana aikatawa to zuciyarsa sai guda da ta fadi kuma tasiri ne na shedan da haka ake so kullum mutum ya yara idan mutum ya yara al'amari to insha Allah za ga mu'amalansa da sauran jama'a da shi da sun yi wasu daidaita akwai wani daga cikin sabbai wanda ya ci ba da Allah sallallahu alaihi wasallam yana so shi ne tuba abubuwa guda yake duk abin da yake raka ba irin yin su yana sasa yana shan giya yana zina yana duk abin da yake na duk abin da ake cewa dai ka ba irin yana yin su kuma daga cikin su shine sai yana yin ƙarya sai ka cin shi to za ka ba ka abin da zai kai shine shi idan za a bar shi da ƙaryar da kawo duk sauran sai ya bari su amma daga daga irin mutum kace shi ne ka ba sauran dole aka ce mishi yanzu wanda za ka yi zuru da ita kana so kai a ce an yi zaɓa na shi kai ce a'a da matar kai ce a'a da biyar ka a'a da ƙanwar kai ce a'a to duk wanda za ka yi zuru da ita ta kasance dole ne cikin wani dangantaka ga wani to kuma da ba ka so haka ba a so shi ba ne kwanciya a kasance da shi idan aka ce an barka ka je ka sha giya in tabbar da kai shiga har da Allah ya yi ciki to idan aka bar ka je ka sai ka sha giya ko kuma ka bar shan giya to da ka dawo ka sai irin ne ka daina kuma ga shi ka zo ka sha ga lamun ka sai aka tabbata shi daga yanzu ka ce ka da ka yi ƙarya to kaga lubbo an samu abin da za a so sai aka gaishe ne aka ci nasara kan shi wannan bawa yace ta duk gaba din su ya bar su zabarin kyautata zuciya kuma abin da ake so kowane bawa ya ala kan tuna shike ne idan aka wani mishi kuskuren sa cikin gaggawa cikin sauki ya hakuri ne ce ya bar wannan abu saboda musabbar kai ya samu dacewa da abin da Allah subhanahu wataala yake so don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana nuni da cewa idan ka gyara abubuwa guda biyar ko kuma ka yi ankara cikin abubuwa guda biyar to insha Allah kafin da same ka za ka samu nasija za ka samu cin nasara wanda kuma ta alaka da kyautata niyya shi ne sai ce hayatuka qabla mautuka ka kula da rayuwar ka saka mutu wanda zai khalaqa al-maut wal hayata bi yabluwakum annakum ahsanu amala Allah ke sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan wanda ya halacci mutuwa ya kuma halacci rayuwa sai ce ne ya yabluwakum dubu idan rabuka ayyukum ahsan amala wa ne ne da suka fi sai ne da aika ta aiki da gari wannan da farko ke da sai a farko idan kana da rai nan ne kawai bai kasance kana aika ta ko ne gurin kun mu wannan shin idan za ka shiga mutu duk ayyukan ka sun tsaya aikin ka da sharri ya tsaya aikin ka da sharri ya tsaya sai abin da ka bari jama'a su ban fanci idan aiki na gari ne zai bi ka lahira idan aiki wani zai bi ka lahira ka mutu kana cikin kabari ana bin ka da ayyuka na ladan ka idan aikin alheri ka bari ka mutu kana kabari ana bin ka da mura aikin ka idan aiki aikin asha ka shuka wannan abubuwa ke da ake biyawa don ka hayatu ka kabla mutuka dace sihatika kabla mardik yace kai amfani da lafiyarka kafin a ce duniya ta same ka lokacin da kake cikin hali ko har lafiya lokacin kake da iko ka bauta ma Allah kai dukkan nau'in ibada wanda za ku santa kanka da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka zo ka ci nasara sai ce kuma shabal hakalla shugulka yace kai amfani da kuruciyarka shekarunka idan ba tsananta ba to a lokacin da za ka amfani da wannan dama wajen ganawa da Allah wajen aikata dukkan ayyuka na alkhairi wanda ya tsoho ta ku shekarun sa Allah ya ce wannan abu ne da safi a farata din ya ce duwanda ya tsawata mishi rai zai tawo mishi halitta abin da ake a shekara 17 zuwa 50 ba za a yi sa shekara 70 ba don ba da ka idan ka samu dama ka daure ka yi amfani tun shabal mu kaula shugulka sai ka amfani da
lokacin da kake da girma a lokacin da kake da tsufa kafin a ci tsufa ya ci maka sai sai kuma gare ka kamba fakarka kai amfani dukiyar ka kan kuma tsufa ne idan kana da dukiya to kai amfani da ita wajen shidda dinin Allah gaba ka kyautata alaƙar ka da Allah subhanahu wa ta'ala ka san cewa Allah ne baka ka san cewa kuma yana iya karbewa kuma dukiyar lo kana ji kana gani ko ka tafi ka batta buga da su ci ko kuma kana ji kana ganinta kana lawan ba za ka amfani ta ba don haka kai amfani da dukiyarka wajen ciyar da addinin Allah gaba ko dai kai kancin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mutum Aisha radhiyallahu anha ta ittaqi an-nara wa la tushqi at-tamra jika da kanki daga wuta ko daga tsagin dinin ne to ya azu din nafaka kan tsagin dinin sai dai kan dan dinin ko buhun dinin ko baka bultan wannan amma idan ka tsaya kana tantancewa kullum ash-shaytani da kuma al-faqara wa yamurku bil-fahsha dan kullum ka ce sai ka balance ba ta balance a rayuwa kowa da kace kin san dai kan dan laba ne dai gurgudu kuma ko mata da zasu mutu gaji al-hiran sa ta fito ya ba da gidan wakafi a gurin kaza ya ba da gidan ya ba da makaranta a gurin kaza ya gidan makaranta a gurin kaza ya gidan rijiya a gurin kaza ya duk ta kaza al-hiran sa ta fito wani kuma ya ce ka sai ga gansa da hotel ya ga gurin kaza yana da event center a gurin kaza yana da gidan store na boye abin sai tsada a gurin kaza kaza ka tarka ji duk ayyukan da kake lissafi ba su da amfani sai da kashi shi faraga ka kaula sada muka su kan fari kuma da dabo da kake da shi kafin a ci wani dabo ka ko ce maka to wannan ruwa da go san ta gudunci lokacin da aka ce kana da wani bukadi ko na sarauta ko na gwamnati ko na mulki ko na office ko na kasuwa ko ne to kan fari da mun ka canji da zai zama yana da tasiri cikin rayuwar al'umma baki ɗaya kafin a ce wannan damar ya zai kuce maka don haka kyautata alaƙa da Allah kyautata alama da ɗan adam domin bayan Allah su kake tare da su Allah ba ka gani su ya kace tsakanin ka mu'amala ka da bayan Allah ne idan ka yi nagari ne domin kanka idan ka yi kai aikata nagari kana zaune kanka wannan idan ka aikata ne cewa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai farin ciki da kai kuma shi ne zai baka damar da zaka samu abin da ake nema na warwala ai rawa wanda su inganta kasance a gurin tare a tsira tare amma har da muke ciki yin dan dawo magana ta tsarki ta cikin da wallahi abu ne da yake ba wai ni zuciya ta ce kawai ciki su jiwa a al'umma ne da suke cewa Allah yana yin dawo suke shigo ka masallaci ko gurin aiki ko gurin sana'a ko cikin aji ne ɗan makaranta da ka samu wata gashin ta ne mata je ta wanke shi da wani mai wanda ita ma mata dadi amma wanda suke tare ba mata dadi ba bamu su dadi ba kai wata irin mata masu yin bilisi din nan ba suka yi amfani da wani mai wanda yake shi ba mai inganci sosai ba ne ana sa san da halittar Allah ba wani tala ana ake mata kuma amma sai da bijin kansa yana kyamanta saboda ta dauka wa kanta fitina in ko ba ta da miji tana da shi ba cikin jama'a ne suna ganinta tana ganin kamar tana burgewa a alhali ko ba wanda suke burgewa asali ma takan cutar da al'ummar ne ana ta gurin ta ita ba ta sani ba haka kuma shi wanda ba mara da kake gani kullum ya wani akwai office kaje zaka samu akwai mutane kirki akwai mutane ba to ka daure duk abin da za a yi na kwakwa mutane kirki ya kasa cika daga cikin su kada ka taba da ana cewa wani lokacin da sarki ya ce ya tafiya sai aka sai ranka rade da baka ne sai muka ji dadi yace to ban dafa sai aka ce sai muka kara jin dadi to abinda magana take nufi shine ya mai mata wa lokacin da ka dawo mun san ta tsarin ya saka da wasu ba za ka takura miki amma tsoron shirin ka bari mu sai muka kara jin dadi amma gaskiya abin da yake faruwa shine lokacin da baka ne sai muka ji dadi da ka dawo kuma sai muka sai dadi sai gushi to abin da ake cikin to kowane office kowane yan jama'a akwai zaman da haka jama'a kula Allah ya taimaka mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.

0: yaushe yara na su na kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuɗi sa kullum bana rabuwa da ni a gida
1: ni da mai gida na mun danci da zabi mai kyau

0: Gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau,
1: a wani mataki na ingal ta karba da tara kudaden haraji, gwamnatin jiha ta shirya taron bita na yini biyu ga jami'ai a matakin jiha da kananan hukumomi 20.
2: Abubuwa na haraji caccanjawa yake kamar yadda al'umma suke caccanjawa.
0: Bayan zama shugaban kungiyar shugabannin kafafen yada labarai ta Bon a shiyar Arewa maso gabas, manajan daraktan gidan rediyon Bauchi ya bayyana irin damar da yankin ke da shi a fuskar ilmantar da al'umma.
3: Akwai bukatar zage damtse domin mutum kar ya gaza.
1: Waɗannan da ƙarin wasu rahotanni na tafi cikin shirin tare da ni Kamaluddin Nuhu Ilela
0: da Zahrawa Adam Umar. Sai a dakance mu.

0: kasa kankafu ne bisa matsayin tattalin arzikin da take da shi, ma'ana dai irin yadda ta bada fifiko ga abin da ke shigo mata da kudaden shiga. Dan dai kasar da ba ta iya magance mafi akasarin matsalolinta, to daya take da waɗanda suka wanzu lokacin mulkin mallaka, kasancewar duk bangaren da za ta samu dauki daga gare su sai sun gindaya mata wasu sharuɗa, wanda kai tsaye akan wani nau'i ne na mallaka a matakin yanci. Babban abin da ke shigowa ƙasa da kuɗaɗen shiga kuma na farko shine irin ma'adinai da Allah ya albarkace ta da su, waɗanda da su take amfani ta sarrafa har ta biya bukatunta. Wani bangare mai muhimmanci kuma shine na batun haraji, wanda ake karɓa daga hannun 'yan ƙasa sakamakon cin albarkacin wasu kariya da mahukunta ke ba su. Irin wannan kuɗi da ake karɓa kuma da shi ake amfani wajen gina ƙasa, a inda aka tattala yadda ya kamata kuma ba kasafai aka cika gane cewar ƙasar ba ta da abin dogaro ta fannin ma'adinai ba, ko ba komai kuma dama. Shi haraji abu ne da kowa addini aka sahalance. Hasali ma kasashe kamar irin su Burtaniya da wannan suke kan gina kasar su. Idan muka dawo nan Najeriya kuwa, ko da dai ana karɓar harajin, amma tattali da hanyoyin da ake bi wajen karɓar har yanzu ya kasance mai rauni. Wannan ɗin kuma shi ya sanya har kwanan gobe mahukunta ba sa gajiyawa wajen shirya tarurruka don ilmantar da masu ruwa da tsaki da ma sauran al'umma muhimmanci da yadda ya kamata a karɓa tare da tattalin harajin. Kamar dai yadda ma'aikatar kasafin kuɗi a jiha tare da haɗin gwiwar ma'aikatar ƙananan hukumomi da sarautun gargajiya gami da kamfanin EMA Complete Concept suka shirya taro na yini biyu kan wannan manufa ga ma'aikata a matakin jiha da ƙananan hukumomi 20 da ke aiki a wannan ɓangare. Taron ya gudana ne a hotel ɗin Inir da ke nan fadar jiha, kuma cikin zantawarsa da wakilanmu kwamishinan ma'aikatar kasafin kuɗi, wanda ya samu wakilcin daraktan sashen mulki na ma'aikatar Alhaji Shehu Adamu Glass, ya bayyana yadda wannan taro zai ƙara inganta ɓangaren tara haraji da tattalinsa a jiha.
1: Gwamnati tana ta damu akan yadda revenue zai shigo jiha, idan sai da revenue ne za ka samu ka aiwatar da ayyukan da gwamnati take da shi, kuma wato faɗaɗa hanyoyin shigar kuɗi abu ne da ya zama tilas a gwamnati. So waɗanda suke aikin akwai buƙatan a ba su sababbin dabaru, a ba su training na ƙwarewa wajen yadda za a yi a tabbatar da cewa kuɗin da ya kamata ya shigo gwamnati ya shigo gwamnati a lokacin da ya kamata. So wannan shine essence ɗin yin training, don a tabbatar da cewa abubuwa na gwamnati ko kuma abin da ya shafi rabin da zai shigo gwamnati ya shigo a kan lokacin da ya kamata ya shigo, kuma gwamnati ta yi amfani da shi kan yadda ya dace. So wannan shine essence ɗin abin da yasa aka organize training. Hukumomi da kuma nan jiha, don saboda participant ɗin guda biyu ne, akwai wanda suke aiki a Board of Internal Revenue, akwai wanda suke a local. So essence ɗin taro su gaba ɗaya shine a yi converging ɗinsu a wuri ɗaya, a tabbatar da cewa duk abin da aka sa ko kuma duk abin da aka kawo na cigaba don kawowa kuɗin shiga a jiha, kowannen su ya tafi da dabaru ko kuma ya tafi da isasshen ilimin yin haka da kuma aiwatar haka. Saboda abubuwa na haraji caccanjawa yake, kamar yadda al'umma suke caccanjawa, komai akwai canji. To duk ana samun canje-canje, dole kai ma kana ƙoƙarin ka ga cewa waɗanda suke aiki su ma an ba su dabaru, an ba su hikima, an ba su ilimi na canje-canjen, don su ma su tafi da zamanin daidai. So wannan shi ne kawai.
2: Alhaji Shehu Adamu Glass.
0: Daga bisani ne kuma sai daraktan kamfanin na EMA Mustapha Irima ya bayyana yadda tsarin taron horaswar ya gudana da kuma abin da ake son cimmawa.
3: An yi sabbin dokoki wanda suka fara aiki daga 1 ga watan Janairu. To wannan bita da muka zo, mun zo ne sanar musu, koyar da su, su lakanci abin. Domin akwai sabbin lugga-lugga da aka kawo da da babu su. Ba mun yi wannan taro insha Allah bayan kwana biyu nan. Kowanne su zai tafi da sani, cikakken sani na wannan sabbin haraji da aka kawo su. Sannan ina tabbatar maka cewa bayan wannan taro na waɗannan ma'aikata da aka zaɓo su to 50, to fa aikinsu zai ƙara bunƙasa. Domin tara revenue kam, tara haraji kam yanzu aka fara, kuma su za su koyi sabbin hanyoyi da zan ƙara koya musu. Kuma in suka tafi harajin jihar Bauchi yadda ake tara shi da to yanzu fa za su ƙara bazo ne kuma za su ƙara yawan harajinta.
4: To me zaka ce wa gwamnatin jihar Bauchi tunda naji a bayananka ai wani tsokaci?
3: A zahiri nayi bayani kan gwamnatin jihar Bauchi da musamman shi mai girma gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir ƙauren Bauchi ƙauren daular Samaniya ya tabbata cewa mutum ne wanda yake damuwa da ma'aikata. Duk inda aka ce maka gwamna yana tsaye akan ma'aikacinsa to wannan ya isa shugaba. Ganin yadda muka zauna ta ce mana to tara mini mutane ƙara musu ilimi to wannan ai ya zama gwarzo. Shi yasa ka ji nake ƙara yaba masa yadda yake tsaye akan hidimomin ma'aikata kuma yake ƙara musu walwala kuma yake ƙara musu sanin makaman aiki. Domin ba an sanin nan ba fa sai ya ci zama karas.
2: Director Company MAP Complete Solution Concept Mustapha Yarima samun ilimin tarawa da tattalin haraji ya sanya masana shirye taron bita ga masu ruwa da tsaki. Don kuwa da a ce ba su da wannan ilimi sai dai hange daga nesa. Shi kuwa ilimi a makaranta ake samu bayan shafe tsawon lokaci ana ɗaukan darasi na karatu da kuma yanayin zamantakewa. Hakan kuma shi ya bada kofa ga waɗanda suka shiga makaranta samun riba biyu, wato ilimin zaman duniya da kuma na boko ko addini. Idan ɗalibi ya shaku da ilimin kuma ko a fuska ma yadda zai fito ya sha bamban da wanda bai taka aji ba. Hakan kuma bai hana duk da taka wannan matsayi ba ake ci gaba da jan hankalinsa wajen yin abin da ya dace har ma da iyaye. Kasancewar sai da amincewarsu da kuma ƙuduri yaro kan kai ka shiga makaranta. Cikin wannan rahoto na Abdullahi Muhammad Dambam ya shaida mana yadda aka yi bawa ɗalibai malamai da iyayen ɗaliban makarantar Fudiya da ke nan fadar jiha kan yadda kowane ɓangare ya ɗauki nauyinsa da muhimmanci. Yabon kuma ya fito ne ta bakin Sheikh Ahmad Yusuf Yashi, shugaban kungiyar 'yan uwa musulmai. Yayin bikin yaye ɗaliban makarantar karo na 25 da ya gudana a harabar makarantar.
5: Sheikh Ahmad Yusuf Yashi ya bayyana cewa da ilimin ne ake dawo da ruhin duk wata al'umma da ta lalace, domin inda jahilci ya kanta to rezar ilimi ake sawa a kan kare. A cewar sa yara malamai da iyayen ɗaliban Fudiya Bauchi sun yi nasu ya kuma rige wa sauran al'umma. Daga nan sai ya ƙara jinjina a gare su.
6: Yara sun zo sun nuna ƙwarewarsu tun daga ɓangaren da ya shafi karatuttuka na addini da kuma karatuttuka na zamani. Saboda haka muna godiya ga su iyaye da suka dafa ma yaransu baya haɗuwa wannan matsayi.
5: Malam Yusuf Ladin ne shugaban makarantar ya ce da a ce rubin wannan al'ummar sun samu sahihin ilimi to da yanzu ba maganar lalacewar ƙasa ake yi ba.
7: Shi ilimi shi ne maganin komai. Yanzu halin da muke ciki da matsalolin da ya dagwaye mu duka mafiya yawa na rashin ilimi ne.
5: Malam Idris Alhaji Labaran shi ne shugaban kungiyar iyayen yara da malaman makaranta wanda ya hori al'umma da su kula da makarantun al'umma domin ta nuna za a kawo gyara ga wannan al'ummar.
8: Kira na ga al'umma gaba daya duka kula da irin wayannan makarantu wayanna su ne yanzu fata kawai a cikin mutane ba sauran wayanna za ka je ka ji ana biyan school fees naira 50,000 kaza wanda talakawa ba sa iyawa.
5: Wasu daga cikin ɗalibai kuwa sun yi tofin Allah san barka.
9: Sunana Ahmad Anas Muhammad. Gaskiya ya ji daɗi sosai. Ai murna ganin mun gama makaranta. An riga da an mun rijista rocha zan yi karatu sosai.
10: Sunana Zainab Sani Muhammad. Na ji farin ciki a bisa tarbiyyar da aka bani daga makaranta. Gaskiya ina son in jazirce in ga na tsaya akan abin da nake so.
5: A yayin bikin an gabatar da ƙayatattun shirye-shirye da suka haɗa da karatun Alƙur'ani mai tsarki, waƙoƙin yabo, rawar daji wato fareti, da karance-karance tsakanin yara, ciki kuwa har da ƙungiyar 'yan jarida da suka gabatar da labarai da rahotanni kan siyasar duniya daga gidan rediyon Fudiya na gwaji. Abdullahi Muhammad Dambam, BRC Bauchi.
0: Fatar da ake a ga kowane ɗalibi yayin da ya kammala karatu shine ya zama jakada na gari, ta yanda duk wajen da ya je za a rika kwatance da inda ya samu ilimi. Na daga abin da aka fi kuma jaddada musu a kowane lokaci, musamman ma a gabar da za a yaye su bayan cika sharaɗin koyo. Da wannan ɗin kuma sai mu haɗe da Muhammad Adamu a cikin wannan rahoto da ya shirya kan yayan ɗaliban makarantar Form 1 da ke unguwar Federal Locos, inda aka buƙaci ɗaliban su zama jakadu na gari a daidai lokacin da za su sake fuskantar sabon babi a rayuwarsu.
11: Yayan ɗaliban ya gudana ne a cikin harabar makarantar Form 1 da ke cikin rukunin gidaje na Federal Locus a nan cikin garin Bauchi. Babban bakuwa mai jawabi a wajen taron Amirar Form 1 yadda ta fara ta cewa lallai ta yi farin ciki a bisa wannan rana yadda ta ga iyaye sun ba su haɗin kai sun fito daga bisani ta ja hankalin ɗaliban ne da hakan su ƙara ƙwazo kasancewa su ne manyan gobe.
12: Malamai sun yi ƙoƙari, bodin da suke kula da makaranta PTA SBMC sun ƙoƙarta, kuma musamman mu management da nake kan aiki tare da su cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali wani abin farin ciki ne. Allah Ubangiji ya sanya albarka a cikinsa, Allah Ubangiji kuma ya ƙara bunƙasa mana ilimin ƴaƴanmu, mu ga yanayin ka haka.
11: Bayan zantawar mu da Amiran Form 1, shi ma a nashi jawabin PTA chairman Alhaji Garba Gadau ya nuna farin cikinsa ne a bisa wannan rana, inda yake cewa ba abin da za a ce wa malamai sai dai Allah ya biya su, kuma suna samun haɗin kai kaninsu da malaman 100%. Don duk wani abin da suke bukata, malaman suna goya musu baya. Tun da ya hau wannan kujera na PTA chairman, wato shugaban iyayen yara na Form 1, ya ce bai taɓa samun matsala tsakaninsa da malamai ba, don duk inda aka je aka dawo ana zama ne a zauna a duba kasancewarsu. Dukansu da tabai ne, kuma suna yin iya bakin kokarinsu don yin abin da ya dace.
13: Yawwa, to kaga wannan al'amari ne na farin ciki, da kira mutane su zo din ma wani babban al'amari ne. So irin wayannan kananan matsaloli da sauransu gaskiya ba mu taba ni ba. Malama ka ai dama su ne da su muke gadara ai. Malama su ne namu ai.
11: Shi shugaban makarantar ya nuna farin cikinsa ne a bisa irin wannan rana, yadda yake cewa da shi da dalibai kowa yana cikin farin ciki. Sai dai ya ja hankalin iyayen yara, kasancewa a yanzu koya da koyarwa yakan fuskanci kalubale, yadda wasu iyayen ba damuwansu me yaran da su zo su koya a makaranta ba, a'a yaran kawai su gama a ba su takardan shi ne damuwansu.
13: Inda a ce duka za mu dauce damuwan shi ne ilimin da amfanin ilimin, to gaskiya da Abdullahi Form 1 dai kasa makaranta ne ba wai na zallan ilimin boko ba, makaranta ne hatta tarbiya na addini.
11: An gudanar da drama daban-daban da kuma waƙe kamar yadda aka saba.

0: Karshen rahoton kenan Adamu Muhammad Muhammad PRC Bauchi.
1: Idan ɗalibi ya kammala karatu, mataki na gaba shine neman mafita ga rayuwarsa. Wasu kan fada cikin aikin gwamnati, wasu kasuwanci ko aiki a kamfanoni masu zaman kansu. Ga wasu kuwa sana'ar da suka gada suke komawa gare ta. Wannan da na taro wasu dalilai kuma suke sanya masu kishin al'umma a kowane lokaci ke shawartar iyaye da su rika hada koyon sana'a da tura yaransu makarantu. Don hakan shi zai ba su damar tsayawa kan dugadugansu a duk yadda rayuwa ta zo gare su. Ko cikin wannan rahoto na Umar Farik Musa da ya hada mana kan irin wannan kira da wani malami ya yi lokacin bikin yayan ɗaliban madrasatul misbahul islam da ke unguwar dawaki ɓangaren boko. Sai da ya rawaito inda malamin mai suna Ibrahim Dawaki ke ƙara ba da shawara.
2: Babban malamin a kwalejin koyar da aikin malanta da ke Kangare, kuma Ibrahim Dawaki ya ce dogaro da ake yi da neman aikin gwamnati bayan kammala karatu babu sana'a yi ga matasa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya jefa ƙasan nan cikin ƙuncin rayuwa da ya addabi matasa. Kuma Ibrahim Dawaki ya ce ya zama wajibi idan ana so a samu bunƙasan tattalin arziki a ƙasa ya zamana matasa sun samu abin yi ta hanyar dogaro da kansu don tallafa wa iyayensu da suka tsufa kamar yadda suka tallafe su lokacin suna ƙanana.
3: In da muryaye da su kansu sun ta'allaka a maganan a samu aikin gwamnati ne, yanzu aikin gwamnati baya samuwa. Dole iyaye da su kansu su fito da wani hanya wajen sama musu sana'o'i na hannu, ma'ana su samu skill wanda za su dinga samun taro CC su ci gaba da hidimomin karatunsu. Kuma in ka lura da yanayin yadda ɗalibanmu suke a nan makarantar, mafi yawancin ɗaliban iyayensu hannun bai gama cuɗan baya ba.
2: Kuma Ibrahim Dawaki, babban malami a kwalejin koyar da aikin malanta da ke Kangare na Aji Adamu ta Babalewa, a nashi jawabin shugaban makarantar madrasatul misbahul islam malam Abdullahi Usman Kawu ya ce an bude makarantar ne tsawon shekara 70 da ya shige da farnin islamiyya, inda daga bisani aka bude ɓangaren boko wanda a yanzu haka makarantar tana da farni na secondary da primary kuma ta yaye ɗalibai masu yawa masu azaka. Malam Usman Kawu ya ce babban matsalar da yake addabin makarantar na misbahul islam da ke Dawakin rashin isasshen matsuguni na ajojuwa. Suna fatan cewa nan ba da jimawa ba za su magance wannan matsala, inda daga ƙarshe ya yi fatan iyaye za su dinga ba da haɗin kai wa makarantar wajen biyan kuɗaɗen makaranta, inda ya ce duk da cewa makarantar ba an buɗe ta bane domin neman kuɗi amma ya kamata a samu kuɗin da za a dinga yin ayyukan yau da gobe na makarantar.
4: Irin abubuwan da ake da buƙata don a taimaka wa yara su fito su koya su samu tarbiyya, wajibi ne iyaye mu yi ƙoƙari mu ga cewa muna kiyaye wannan abin da ya shafi makaranta. Akwai abubuwa da dama wanda yake iyaye ne suke da haƙƙin su samar wa 'ya'yansu.
2: Shugaban makarantar madrasatul misbahul islam da ke anguwar Dawaki, hakanan mun ji ta bakin wasu daga cikin ɗaliban da aka yaye a ɓangaren na primary.
5: My name is Aisha Sani Wanka. Na yi farin ciki sosai game da wannan ranar. A yau taro na ke da na gama makaranta. My name is Asma Bala Muhammad. Na yi farin ciki da wannan rana har abada ba zan taɓa manta ta ba.
2: Wasu kenan daga cikin ɗaliban da aka yaye a makarantar madrasatul misbahul islam da ke Dawaki ɓangaren boko 'yan primary yayin bikin yaye su da aka yi. Yayin bikin dai a raba wa ɗalibai kyaututtuka waɗanda suka zo na ɗaya da na biyu, inda aka gabatar da jawabai daban-daban na jan hankali wa ɗalibai. Da ƙarshe ɗaliban sun yi muƙala tsakaninsu da harshen Larabci. Umar Faruk Musa, DRC Bauchi.
6: Gobe na BRC Bauchi.
7: Haka yake, kafar yada labarai ita ke da alhakin sanya labari tsakanin al'umma ya wazu cikin kankanin lokaci, ita ce kuma tsani tsakanin mahukunta da 'yan ƙasa. Ta kafafen ake amfani wajen sanar da jama'a wani abu da gwamnati ta yi, kuma ta nan ɗin su mutanen ke isar da kokensu ga na saman. A baya dai kafafen yaɗa labarai ba su faye yawa ba, sai dai a yanzu da aka samu ci gaban zamani sai ya zamana a jiha ɗaya ma za a iya samun kafafen yaɗa labarai da suka haura 10. Komai kuma da mutum zai yi, mun sani yana buƙatar jagoranci. wannan din kuma shi ya haifar da kafuwar kungiyar shugabannin kafafen yada labarai ta BON, wato Broadcasting Organization of Nigeria, wacce ta hada kan dokacin masu shugabancin gidajen yada labaran. Bayan matakin shugabancin kasa da wannan kungiya ke da shi kuma tana da tsarin fitar da shugaba a dukkanin shiyoyi a kasar nan. Cikin hukuncinsa kuma sai Allah madaukakin sarki ya damka shugabancin kungiyar Arewa maso gabas a hannun manajan daraktan gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira, dalilin da ya sanya abokan aiki, yan uwa da abokan arziki suka yi ta cincirin da mika sakon taya murna da fatar alkhairi. Ta baya-bayan nan a wannan sahu ita ce ta kungiyar masu hulɗa da jama'a ta ƙasa, wato NIPR a nan jiha. Kasancewar Umar Shiran da ne ga wannan kungiya. Cikin jawabinsa kuma shugaban kungiyar a jiha Muhammad Rabi Wada ya ce cancanta ita ta baiwa manajan daraktan gidan rediyon Bauchin wannan matsayi, suna kuma da yakinin zai sauke wannan nauyi ba tare da gajiyawa ba.
8: To a wannan karin mun kawo ziyara guda biyu. Na farko za mu yi mitin dinmu na ƙarshen watanni da muke yi a wannan gidan rediyo, mun gayyato membobinmu kamar yadda kuka gansu, shugaban daban-daban. Na biyu, shi shugaban gidan wannan rediyo mai albarka Alhaji Umar Muhammad Shira an zaɓe shi shugaban kungiyar masu gudanar da harkar broadcasting, wato hidimar gidajen yaɗa labarai na kafafen sadarwa na radio television na shiyar arewa maso gabas, wato chairman na Broadcasting Organization na North East a matsayin zonal chairman. To kaji memban ka matsayin sa na memban mu na NIPR, muka ga wannan ci gaba da ya samu, shine muka yi tattaki mu zama sako na farko, muka zo muka yi masa murnar kan cewa mun yi farin ciki da samun wannan mukami, kuma muka ba shi shawari da yadda zai ciyar da wannan cibiya da aka zaɓe shi a matsayin shugaba, da kuma ƙara shawarwari da kuma sake jaddada masa goyon bayanmu a duk lokacin da yake buƙatar shawari, gudunmuwa da taimakon yadda zai tafiyar da ita gidan rediyon BRC kanta da kuma wannan cibiya da aka zaɓe shi. Mu cibiyar mu ta masu hulɗa da jama'a ta ƙasa a shirye muke mu ba shi gudunmuwa.
1: Shugaban kungiyar masu hulɗa da jama'a ta ƙasa NIPR a jiha Muhammad Rabi Wada da yake mai da jawabi, sabon shugaban shiyar arewa maso gabas na kungiyar ta BON Alhaji Umar Muhammad Shira ya yi godiya ne kan wannan ziyara, sai kuma ya bige da bayyana irin damar da wannan yanki ke da shi ta fuskar ilmantar da al'umma ta hanyar amfani da kafafen yaɗa labarai.
9: Ziyara ce ta yan uwantaka, kuma a lokaci irin wannan da ake gamtu ya samu ƙarin nauyi ana zuwa da dalilai da yawa. Na farko a yi fatar alheri, na biyu a bashi shawarwari, na uku kuma zan iya cewa a ja kunne domin mutum ke zama jakada na ƙwarai kar ya gaza hanya. Kuma a gare ni na karɓi duk waɗannan saƙonni da suka kawo, kuma zuwansu ya ƙara na nuna cewa lallai to akwai nauyi a kaina, matsayi ne na ni kadai ba, matsayi ne na mu duka, kuma wannan yake nuna akwai buƙatar mutum ya yi taka tsantsan a duk abin da zai yi cikin wannan jagoranci da ya ƙara samu ta fuskar haɗa kan kafofin yaɗa labarai da ke wannan shiya tamu da ake kira Zombi, wato da ta kunshi jihohi guda shida namu na arewa maso gabas. Ta kungiyar BON, kamar yadda na faɗi, kungiya ce ta shugabannin kafofin yaɗa labarai, wato gidajen rediyo da talabijin, kuma ta shafi gidajen rediyo na mallakar gwamnati ko ta tarayya ne ko na jihohi da kuma masu zaman kansu masu rajista a cikin ƙasa, wadda ita hukumar NBC ta musu rajista. To kaga a takaice a nan shiyar arewa maso gabas muna da yawa, da aka iya samun gidajen rediyo da talabijin da sun kusan 20 aƙalla na gwamnati da na masu zaman kansu. To wannan yake nuna cewa akwai buƙatar zage damtse domin mutum kar ya gaza, domin ko zaɓen da aka yi Abuja da aka ɗora min wannan nauyi an yi shi ba tare da hamayya ba, saboda ganin cewa za mu iya kwatantawa. Wannan zuwansu a yau kuma ya ƙara jaddada cewa ana gani za mu iya kwatantawa. To insha Allah ta'ala za mu yi amfani da shawarwarin da suka bayar da kuma ƙarfin gwiwar da suka ba mu na cewa a ɗauki wannan aiki da himmar gaske, kuma muna addu'a Ubangiji Allah ya mana jagora.
7: Manajan daraktan gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira. Yanzu kuma sai taskar mu ta yau da gobe tare da Rabi'atu Muhammad Gital.

0: akalla mutane 175. Wannan na zuwa ne makonni bayan sakin dalibai da malamai 44 da aka yi garkuwa da su a jihar Oyo bayan sun shafe sama da makonni 7 a hannun masu garkuwa da su. Har yanzu dalibai da malaman su da aka kwashe a askira Uba na jihar Borno na hannun masu garkuwa da mutane daga kasashen ƙetare kuwa. Gwamnatocin kasashen Benin da Najeriya sun kaddamar da wani shirin haɗin gwiwar tsaro na musamman domin fuskantar barazanar ƙungiyoyin ta'addanci a iyakokinsu da ke arewaci. Matakin da ya biyo bayan yadda tsaro ya taɓarɓare a 'yan shekarun nan, inda ƙungiyoyi masu tayar da ƙayar baya suka fara bazuwa daga yankin Sahel zuwa kasashen da ke gabar tekun yammacin Afirka. Jaridar AP ta rawaito cewa wannan yunkuri na haɗin gwiwa na nufin toshe duk wata kofa da 'yan ta'adda ke amfani da ita wajen tserewa ko gudanar da harare tsakanin iyakokin ƙasashen biyu. Ƙaruwar harare da aka samu tsakanin shekarar 2024 zuwa 2025 ya tilastawa ƙasashen biyu fahimtar cewa babu ƙasa ɗaya da za ta iya magance wannan matsala ita kaɗai ba tare da taimakon makwabciyarta ba. Yahuza Yahaya Doka, biyar si Bauchi.
1: Kuma da wannan rahoto na Yahuza Yahaya Doka, taskar yau da gobe ya zo ƙarshe. Radat Muhammad Gitali ke fatan mu ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya.

0: ne da shi a cikin ayyukan da za su yi.
1: Kamar da menene da menene wanda kika
0: hidiman zabe duka duk hidiman zabe su yi concentrating kan
2: ranar da ingantacce
0: wallahi tanadi ya yi nisa insha Allah gobe na a ce mu je mu we have almost everything ready
3: duka ne je mu sun shigo
0: da zabe eh wanda suka shigo sun shigo wanda suke jira za su shigo
4: shugaban hukumar zabe ta jiha Hajiya Jummai Abubakar Gimbiyar Das Maudu Abubakar Adamu Salihu mamban mazaɓar giya ɗe shi ne shugaban kwamitin majalisar dokokin jiha mai kula da harkokin hukumar zaben inda sakataren kwamitin Malam Sagil Yusuf ya bayyana saƙon shugaban kwamitin.
5: Na zo wannan taro a madadin members of the committee and the chairman of this committee sakamakon baki da aka yi a jiha na zuwan former shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan wani shine makasudin da ya sa na zama nini wakilinsa ana ya aiko ni da sako kaman haka bayan fatan alkhairi da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma takarda mai taken cewa fatan alkhairi na yadda za a yi a gudanar da zaɓe na local government cikin nasara.
4: Malam Sagil Yusuf sakataren kwamitin majalisa mai kula da harkokin hukumar zaɓe daga cikin waɗanda wakilanmu suka gana da su har da wasu daga cikin jami'an hukumar da suka sami horo kamar yadda za a ji nasu a jere.
6: Sunana Aliyu Mustapha Umar ni ne electoral officer na kalmar hukumar Gamawa kuma wannan gida da ganmu a ciki na hukumar zaɓe ta jihar Bauchi ta gayyato dukkanin electoral officers da administrative secretaries ɗinsu da kuma returning officers ɗinsu na local government domin a ba mu horo a kan zaɓen da za a gudanar sati mai zuwa insha Allah na ƙananan hukumomi a jihar Bauchi.
7: Ni ne mai suna Tsafta Bunda electoral officer na Wagoro local government. Abin da ya kawo mu nan shi ne Bauchi State Independent Electoral Commission da kira mu domin mu zo mu samu training na yadda za mu yi wannan zaɓe da yake zuwa a ran 17 ga watan 8 domin a local government area mu ne muke da responsibility na conducting na carrying out provisional election da za a yi a virus local government so shi ne suka ce to yana da kyau su zo su mana refreshing training.
8: Assalamu alaikum, sunana Dr. Yusuf Muhammad electoral officer na Katagun local government. Yau mun zo mu hukumar zabe ta jihar Bauchi domin training don fuskantar zaben da yake gaban mu wanda za aka fara za a gabatar da shi ranar 17 ga watan nan in Allah ya kaimu.
9: Sunana Mustapha Abdulhamid Ahmad electoral officer da Sloga Gama. To mun zo hukumar zabe saboda mana bita ne an san local government election za a yi ranar 17 ga wata. So a ka'ida dama dole sai an tara electoral officers da returning local government officers da kuma administrative secretary samu sai a yi training saboda bita na abubuwan da aka manta akan hidiman zabe da sake tuna saboda za mu je mai training ne yin ma'aikatan zabe a local government.
4: Mu wasu kenan daga cikin jami'an hukumar zabe ta jiha na ƙananan hukumomi kan shirye-shiryen zaɓukan ranar 17 ga wannan wata. Daga batun shirye-shiryen zaɓen ƙananan hukumomi sai kuma batun babban zaɓe da ke tafe na shekarar 2027. Tun bayan kammala zaɓukan fidda kwaɗaye a nan jihar, jam'iyyu da suke da 'yan takarar kujerar gwamna ke ci gaba da alatu da ne kyakkyawan alaƙa da masu jefa ƙuri'a ta hanyar neman amincewar masu ruwa da tsaki da ƙungiyoyin jama'a da dai sauransu don fahimtar da jama'a manufofinsu. A jam'iyyar NNPP mai alamar kwando da kayan marmari, ambasada Ahmad Shaibu Adamu ne zai rike mata tuta a matsayin ɗan takarar kujerar gwamna a kakar zaɓe mai zuwa na shekarar 2027 in Allah ya kai mu. To domin sanin irin tanade-tanade da yake da su kan wannan kujera idan har Allah ya bashi nasara cikin zantawarsa da wannan fili, ambasada Ahmad Shaibu ya yi dogon nazari tare da yin manuniya kan wasu muhimman lamura da za su ƙara bunƙasa ci gaban jihar Bauchi.
10: Ina so san abin majiyar Bauchi cewa ba wai mun fito takara ba ne saboda wani niyyar kan mun fito takara ne domin yanayin da jihar mu take ciki wanda ma ba bai kamata duk wani wanda ke da kishin jihar sai ke da kishin al'ummarsa ba zai naga hannu ya tsaya kan gudunmawa yadda za a gyara ciki. A yau yanzu da muke kashi 74 na mutanen jihar Bauchi suna cikin talauci wannan ƙididdiga ne da
4: kalmomi
3: da suke da haƙƙi kuma wannan ƙididdiga suka tura shi kashi kusan 45 zuwa 50 kuma matasa da masu ƙarfi da za su yi aiki ba su da aiki ne ana zaune ne kawai yara kusan miliyan 1.4 ba sa zuwa makaranta a duniya baki daya Najeriya ta take da yawan yara da suke cikin shekarun zuwa makaranta ba sa zuwa makaranta wato out of school children duk duniya Najeriya take da kaje da highest number kuma arewa ita ce take da wannan yawan wannan yaran da ba sa zuwa makaranta kuma jihar Bauchi tana cikin sama-sama wanda ba sa zuwa yaran da ba sa zuwa makaranta suna zaune kawai mana manta ko jihar nan wajen ƙarfe 9:30 na fita zan je jihari daidai kunnen gwamnati a wajen traffic light din nan sai ga waɗansu yara ana ji dubu su shekara 8 shekara 9 ba su ta wajen su 10 daidai wanda ta fi jami'ai kawai sa zai tsaye sai nake nuna da ita da shi cikin kana ganin wannan yaran ka gan su ƙarfe 9:30 na shekara 8 shekara 9 a maga shi a waje iya su mabu sai na yake kuma ta tabbatar maka yara wanda ba sa zuwa ga rashin tsaro da ya fara shigo mana a wannan jiya ta ga asibitoci ba likitocin ba malama makarantu ga su nan ba malamai ba kayan koyarwa ba kujerun zama ba yara da suke suna zaune yawancin su duk makarantun ga su nan sun yayi nama kwano a kansu kwanan nan muka yi wani ɗan survey a ƙaramar hukumar Minji kaɗai makarantu 41 ne wanda ba su da malami ko ɗaya a wannan primary school da zai koya ba a maganar rashin ruwa ba a maganar titina duk sun lalace ƙarshe ne wanda suke shiga ƙauyuka da wanda ma suka linkin nan manyan biranen duk waɗannan abubuwan su ne da wani yake shin jihar Bauchi in ya ga waɗannan abubuwa ko ya tunanin su ko ya ji su zai ce a ya kamata in yana da hikima yana ganin kuma zai iya kawo gudunmawa wajen gyaran su ya kamata ya ce zai yi ƙoƙari ya shiga to abin da ya sa kenan muka fito muka ce za mu wannan takara na neman gwamna na shugabanci wannan jiya ta mu kuma abubuwa ne wanda muka sa a gaba muke so mu ga mun yi gyara a kansu na daidai wajen samun ayyuka wa jama'a aikin yi Bauchi State tana da albarkaci na famin ƙasa kuma ƙasar mu duk ga ta mai albarka ce ko mai ka shuka da Bauchi State zai kama zai yi bai isa za mu tallafa mai maganin tadar harkar noma bai isa da za mu tallafa mai manoman ba a ba su taki ingantacce ba yin wanda ake ba su ba wanda ya haɗa shi ne bai isa da za mu taimaka musu ba wajen mechanization da tractors da makamancin su bai isa da za mu taimaka musu ba wajen sayan kayan amfanin gona in an yi duka su kuma ganin abin da ya faru tsakanin shekara biyu da suka wuce yanzu manoma sun sha wahala sun yi noma sun yi komai amma saboda wani dalilai na gwamnati aka je aka shigo da abinci daga waje kudin abinci ya waɗi manoma suka ta asara da yawa wacce miliyan ci manoma ne ta su ba yanzu suka daina yin noma me yasa gwamnati ba ta shigo taimaka musu ba a sayi wannan kayan gonan nasu a kudi mai daraja da a yi shi a baya da muna da marketing box da gasa a juyin arewa ɗin a Najeriya da ke dama kuma sun taimaka sun tallafa me yasa ba za mu yi wannan me yasa ba za mu nema wa manomanmu kamar bashi manoma ba ai ko na abu da na kawo muke yi sun yi gisi da steward da makamantansu kamfanin da ya kawo su suke ba da taki wa al'umma su goma in su yi noma su biya su da amfanin gona da mutane suna jin daɗin wani abin da ake musu duka mutane yanzu buhun taki yanzu kusan 60,000 biliyan sama da haka manoma nawa ne za su iya fadin wannan harkar noma kenan in koma harkar shaƙatawa wato tourism muna da abin da ba wata jiya a Bauchi a Najeriya take da shi da yin kare gemu zafi lokacin ina gwamnati lokacin Ahmed Mahazu ne chairman na tourism committee mun muka yi gyaran yankari tun daga wannan jirgin da yanzu ake ganin ta da'awar haka take ba titin zuwa cikin yankari gine-gine da suke cikin yankari har wayar sadarwa wato network na abin nan mun muka kai a lokacin muka je muka nemo waɗansu daga South Africa da za su yi manajan wannan wajen ba na mantawa suna sa African Sun sa da hotel-hotel a duk ƙasashen South Africa ne amma babar sun take masu ba a kashe wajen in da kuma ta ba ga hotel da muna nan Portia ni na shugabanci wa nan hotel ne aka yi har abin nan bankuna da suke abin nan da shuke su a wajen muka zo muke sabon game reserve a sunan ƙasar Gambia sabo from scratch muka je Namibia aka ba mu namun daji wanda
11: waɗanda da fara su ayyukai su jiraf ina su jiyar shaifiya su yin fala su kudus a gaba da ke kasar Namibia a lokacin ba na manta ce aka ce ba za a yi ɗauko su daga Namibia ba a ce da ya kasa za su mutu a hanya muka ta ce a duniya ne ya zamu da ɗauko su mu kawo su wurin su a sa su a jirgin ruwa a ce a jirgin sai sun wata na wata su zo a yi ya muka ta ce daga baya muka zo muka yanke cewa mu zamu da ɗauki a jirgi DC-10 shi ne babba yana da tsayi zai taso muka yi tani lokacin zai taso daga kasar Namibia lokacin da zai iso Nigeria zo karfe uku na dare yadda za a sauko su ba rana in sha wahala a cikin jirgin sauko su a motoci a kawo su sojojin nan su iso zuwa asuba rana ba ta fito ba a samu a sauke su kuma haka muka yi ga wazirin jama'a da Kasim Gado da shi muka yi shi ne fa jama'a jami'in muka kawo wannan nan da ji muka kai cin sabon jirgin maza niyyar mu shine in ka zo hutun shakatawa a Bauchi State ba kawai ka je yin kari kai kwana biyu ba ka tafi so muke ka je yin kari kai kwana biyu sannan ka zafta su muka sai kwana biyu ko uku ka dan zaga wuraren akalla ka kashe sati daya duka duk kwanan da ka yi a Bauchi State ka wani Oja za ka kama hotel za ka kwana hotel za ka ci abinci za ka dan fita gari ka dan yi sayayyar abubuwa na da makamantar su to wannan mara ne a ce da ya kamata a duba shi a yi wanda an watsa da shi maganar tourism ka duba fannin wasanni sports for example kullum yawancin mu muna gani abin da ke mawa a duniya kwana ya gama World Cup mun gani mutane ne ga su nan matasa da wurare-wurare yan Nigeria ma ga sun suna wasa wa America Bauchi State tana cikin state da suke da abubuwan filayen wasanni masu inganci da ya fi kowane state a Nigeria
12: a ɓangaren ilimi da kiwon lafiya ma dai ambassador Shaibu Ahmad ya yi wa al'ummar jiha bayani kan irin tanade-tanade da yake da su na bunƙasa harkokin ilimi a faɗin jiha baki ɗaya
11: kuma ilimi shi ne kan gaba shi ne ginshiƙin gina al'umma da ƙasa amma mun watsar da shi ba malamai ba ajujuwa ingantattu ba furniture ba abin da rigin materials kitchen materials malaman da ake da su ƙaramin ne ba training ba incentive abubuwa duk za mu yi gyarawa da manta ba lokacin muna yara special apprenticeship training colleges ka buka je ka shiga aji ka gina koyar sai ka kasa special training college an koyar da kai yadda za ka yi lesson notes da makarantansu muna yi akwai inspectors da suke zagawa su je su duba lesson note malam su zauna a aji su ga yadda kake koyarwa na suke duk yanzu ka je university na namu state university ko nan ne campus su za ka buka to secondary school shi a kudu a wajen da muka yi niyyar cewa an Allah ya ba mu sa fannin ilimi za mu sa shi a sun bayan priority mu mai da hankali a kansa kuma ganin yau na yayakin both in terms of ajujuwa da information ɗinsa da malamai da kuce da wani malamai da ya kamata mu training din su a ba su mai sanci a da cancan ba na manta akwai abu da kike a Royal Alliance da ke bai malamai kuma ya posting ne ka za ka tafi wani ƙauye za ka je ka koya akwai Allah tafi nan da ake baka so da kai an dauke ka wajen jin daɗin kan kai kai shi ne to akwai wannan tsayi da muke so mu sai kiwon lafiya ga da asibitocin mu ko yana zuwa yana da wanda suka zama ba ma'aikatan kiwon lafiyan sai ka je asibiti jama'a hospital a babban garin suka sami likitar da zai ko da yau likitar babu da daya rabi da rabi ka zama yanzu za a birni ne na jifa ya je shi ya ban harawa ya dawo a gunsa ba kayan aiki ka je ka gidajen da muke da kashikun da muke da su hanyar zuwai na PTF ne ba in ka je za a gansu a cikin da gidajen PTF ne ta Abacha da ke haka zamuwan gado babu in ka ga kaɗan da PTF ne ba maganar magani komai sai ka je ka saya ruwan drip sai ka je ka saya panadol ne sai ka je ka saya a waje a yanzu babu a asibitoci a baya da akwai abin da ciki a drug revolving fund ko a drug revolving facility magunguna ne da gwamnati tare da suke nan ake sayar da jama'a kuɗi ne sauƙi a kuma ake reserving wannan kuɗin so shi ma fannin kiwon lafiya za mu tabbatar cewa da asibitoci mun gyara su wanda ya kamata kashi 93 ka je ka bincika da asibitoci ne a yanzu ba su da ruwa ruwan bayar ko report ba pipe ba ruwa sai ka je ana kariya a jarka ka je ka bincika ba lantarki ba ma maganar generator da mu solar ma duk ba a samu su ba abubuwan da fannin kiwon lafiya shi ma Allah ya ba mu sa za mu je mu yi addressing din sa sai kuma abubuwan jin daɗi na rayuwa wanda kamar infrastructure titina ba na manta muna gwamnati na da mazu in ba ku manta ba titin Bauchi zuwa hanyar da ya zo hanyar Maiduguri in ka gani ne kace-kace titin Bauchi zuwa Jos kace-kace yake ba na manta ba titin Bauchi zuwa da tafi Abalewa kace-kace yake federal road ne mun ji wani muka ce a sai gwamnati ta mai federal road ta mana wallahi wallahi sai gwamnati ta yi sannan muka ce muka nemi san da wajen federal government ba mu ce su ba za mu ga yin ta nan sa ta alsiya suna mutuwa ko ka ba hanya kullun taya ka tafashe ana jira a state din ka ne so kai abin da ka wata kai in so ka je ku yi magana za ku yi da federal government kuma da ka baya duk da cewa sai da kai reform din mu haka ruwan sha ka je ga mutane su a ɗiban ruwa da kuɗi tafi wajen da dabbobinsu a nan suke zuwa suke biya kamar da ga maka baya na zaga state din zaka je ka gani bohos akwai lokacin da muka yi assessment wajen bohos wajen 1000 da wajen 800 da ba sa aiki a Bauchi state kuma yawanci sun kaje za ka gani aso ba sa gobe pump ne ya lallace ba ya ci ba sai an kasa canja a gyara you know haka haka ka je ya ka gani tanki an yi tanki wani wannan lokacin ta tare ali mai kyau tanki mai aminci amma shekara 20 da su jiwa da suka ce an ji ba ya ba sa bayan ni haka wutar lantarki dan ka taya da ka za ka gani babu gashi ayi kamar cewa amma za ka gani post sun zube sun ce baka shekara 10 ai an kasa gyara musu za ka gani wajen waya an cire da sun ka shekara 8 ta kata kawai bifi dan polo kudu ba za ta sun shekara 10 ba wuta so da mu sa ido su ma wajen samarwa al'umma abubuwa na rayuwa mu kawo musu jin dadin rayuwa basic abubuwa kamar yadda na lissafi
12: dan takawa kujewa gula karkashin jam'iyyar NPP ambassador Shaibu Ahmad Adamu cikin ganawarsa da wakilan ba a langiran kawai ta tsaya ba a shi mai zuwa za mu koya in hali ya samu daga jam'iyyar NPP mai alamar kwando da kayan marmari sai kuma shirin namu ya leƙa jam'iyyar APM mai mulki a jiha inda ɗaya daga cikin magoya bayan manufofin gwamna Bala Muhammad ya ziyarce mu domin bayyana halin da ake ciki kan wannan sabuwar tafiya na ɗan takarar jam'iyyar ta APM inda a cikin doguwar gantawarsa da wakilan ta wayar hannu sarki yaƙin ƙauren daular Usmaniya Alhaji Mustapha Umar Karaduwa ya fara da kyakkyawan fata kan zaben ƙananan hukumomi da ke tafe a ranar 17 ga wannan wata.
13: To alhamdulillahi a halin da aka ciki hali ne abin murna abin farin ciki a hali ne wanda ɗan jihar Bauchi zai yi tsaye tsayin daka domin kada ya ba da kowace da za a samu gurɓatattu ɗan kasuwar siyasa su shiga su samu damar da za su kawo mana illa a lokacin zaben gwamna. Wannan zaɓe na ƙananan hukumomi zaɓe ne mai muhimmanci kwarai kuma duk wani ɗan jihar Bauchi babu abin da ya rage gare shi ya tsaye tsayin daka ya tabbata cewa ba wata jam'iyya na samu ko kansila ba alhali ba ƙarƙashin tahiyyar mai daraja gwamna ba ƙaurin daular Usmaniya dullu domin ya kawo mutane ingantattu waɗanda za su kare mutuncinsu da darajarsu a lokacin zaben gwamna. Idan aka yi musu kwakwa a lolo suka yi suka ci suka yi sake suka zaɓi mutane ‘yan kasuwa to su sani za a yi musu illa ko wurin zaben gwamna. Don haka na san mutanen Bauchi mutane ne masu hankali masu ilimin addini masu kuma ilimin boko kuma masu sa kai alheri da alheri ba alheri da sharri ba. Don haka ina da yaƙini za a yi wannan zaɓe ingantacce kuma cikin kwanciyar hankali kuma da izinin Allah za mu ci zaben mu kwanan halin ba tare da tashin hankali ko fitina ba ɗan jarida.
14: Ina batun kuma ganin takara na kula gwamna Yakubu wanda an san ka magana a kansa tun ba ma ba kai ga wani abu uku ka fita yake cewa shi kuka ga ya dace a tsaye da shi gwamna a jihar Bauchi ko har Allah ya sa ya zama shi ne ɗan takara amma kamar da aka tsaye da shi kuma a man kayi baya ne ko ko an bari da kore kuma.
13: A wannan kuma ƙila yana yi wa labari ne na ɗan adama ko na soke burusu. Ai tahiyar da Yakubu Adamu na farko kullum yana faɗi yana ƙara faɗi babu wanda ya kisa da jihar Bauchi sai ya ce ba a yi sarki ya ɗaya ba ga kamar da wani Usmaniya ba. Ɗaya kenan. Na biyu tahiyar da Yakubu Adamu kullum muna cikin ka duk mabin shafuka na social media ya san har gobe ba mu da abin talla wanda ya wuce da Yakubu Adamu. Kuma ba wani abu ma wanda ake ba da mu ba duk abin da kaga ana yi mun sani kuma mun san ana yi ba dole sai an ga fuskokin mu ba domin kullum abin da muke faɗa mu ga ana yin har mu da kira a yin kuma aka zo ana yi to kuma cikin gan ba ganin ba sai a zo ana wasu maganganun cewa sarkin ya tafi ja baya ko ba a yi da su ko kuma a suna da wata manufa ta daban. Wannan duk wasu wata buhu tso ne na ƴan adama wanda ba mu tare da wannan tafiya muna nan tare da Dr. Yakubu Adamu muna nan kuma da ƙoƙarin mu ƙara gaya ma mutane ba su da abin zaɓi wanda ya wuce Dr. Yakubu Adamu. Idan har za mu yi faɗan cikin gida mu ba mu faɗa ba ci zaɓe ba mun gwada maka lokacin da muka ci gwamnati amma mutumin da ke nema to kada ya ɗauki kowa maƙiyin shi har ma maƙiya kamar da shi masoyi. Don haka ni ba wani wanda nake gani maƙiyina ko maƙiyin gwamna yanzu ko ko maƙiyi ga Dr. Yakubu Adamu abin da kullum muke ƙoƙari ga Allah ya ba mu nasara Dr. Yakubu Adamu ya zama gwamnan jihar Bauchi ɗan jarida.
14: Sarki yaƙi da zafa kusan kwana biyu uku ba wuce sati ɗaya biyu ka zo ka zaga kananan hukumomin jihar Bauchi don bayyana wannan manufa, sai ga shi kuma bayan an ba mu shi wannan Dr. Yakubu takara an daina cin ka, shi ne bai ake ganin ka ma ko akwai wani lauje cikin nadi ko kuma kana so ka canza tafiya ne?
13: Wani a ba lauje cikin nadi, amma shi duk wani masoyin Dr. Yakubu ya san ba inda sarki ya ke canza haka, haka kuma duk wani masoyin majalisar Bauchi ya san ba inda sarki ya ke canza haka na? Ko wani lokaci dan adam arziki ne, sarki an gane ne dan wani lokaci ba dan jihar Bauchi ba, dan wani sarki ya ta kuma ni ma dan adam ne arziki. Amma ko ina Bauchi ko ba da Bauchi tun ka ina Bauchi ne, ma fa ranar duniya da ba zan yi waya da ƴan Bauchi ba, wallahi tallahi billahi babu wannan rana, ma fa ranar duniya da mutumin wata lokal garin ba zai kira ni ba, ma fa ranar duniya da ba za a nemi shawara wurin sarki yaki ba, ko ma fa ranar duniya da sarki yaki ba zai ba da shawara ba kuma ka tana aiki, so wannan duk wata magana ce kuma Allah da ƴan Bauchi ba ta da hankalin su, duk wani kamfen da za a yi jihar Bauchi da sarki yaki za a yi shi, ba zan zaɓen ƙananan hukumomin sarki yaki na jihar Bauchi, kuma Allah da zaɓen gwamna kan gwamna da sarki ya ji za a yi shi, ba dole sai an ga hukuncinmu ba, in dai har an tabbatar da abin da muke faɗi gaskiya ne, kuma al'umma suna magana da abin da muka faɗi, kuma na wa Allah godiya tunda mun tabbata maganganunmu sun yi tasiri ga talaka, kuma talaka ya sun amshi maganganunmu sun yadda maganganunmu.
4: Akwai rajin da ke yawo na cewar jam'iyyar APM mai mulki a jiha tana da alaka da ɗan takarar bulla ƙarƙashin jam'iyyar APC. Mene ne mahangarka kan wannan batu? A nan ma sarkin yakin ƙauren dauyar Usmaniya Alhaji Mustapha Karaduwa ya yi ƙarin haske.
14: Ba ka hana mutum ya faɗa albarkacin bakin shi domin ita siyasa ta gada haka, amma kullum yana jin wani ƙalubale ga masu irin waɗannan maganganu, waɗanda suka rasa gindin zama ne, waɗanda ba su da gidan shiga ne, waɗanda aka kora gidan haya ne, suka rasa ya za a yi to bari a yi maro, bari su ma waɗancan masu gidajen mu ba ka mai suna domin mu jawo musu bakin jini ga mutane. Abin da suka manta duk abin da za ka waɗi a kan ƙauren a jihar Bauchi, ɗan jihar Bauchi ba zai aiki da shi ba, duk abin da za ka waɗi a kan Dr. Yakubu a jihar Bauchi, in dai ba na alkhairi ba ne, ɗan jihar Bauchi ba zai aiki da shi ba, da ka wacce muna da alaƙa da APC, to duk duniya, duk Najeriya, kai kowa ya ga shi da kai ne mai girman bola, idan ɗan APC ya yi abin kirki, ɗan girman bola na yabon shi, idan ɗan APC bai daidai ba, ɗan girman bola ya cewa bai daidai ba, to in ba ka ban yi wa yau don ba mai APC mutum don da APC mutumin banza ne, a'a hakko nuna cewa APC akwai mutanen kirki, amma mu ba mu da wata dangantaka da APC wanda dangantaka ta yan uwanmu musulmai, kuma yan uwanmu ke da jiha guda, kuma akwai kallon mu akwai ɗiyanmu wanda ke APC nan duk da mai alaka da su, tunda ba ka hana mu je ɗaurin auren su, ba ka hana su je ɗaurin auren mu, ba ka hana mu je musu jana'iza, ba ka hana su zo mana jana'iza. Kada ce gaskiyar magana ɗan jarida.
15: Kai jigajigan mutane fa da suke neman wannan kujera da shi ƙauren daular Usmaniya yake nema mato na sadakan Bauchi ta Kudu da dai sauran su ne za a fafata a ƙananan hukumomi bakwai da ke wannan yanki. Yaya za ku tunkari jama'a an yi kusan buɗe yakin neman zaɓe?
14: A ya jama'a mu riga mun tunkari su biya da sauran Allah su kai mu ranar zaɓe. Ai su jama'a wannan yanki ba za su yarda su shi ƙauren Bauchi ba domin sun san waye ƙaura. Sun ga irin rawar da ya taka musu, sun ga irin muhimmancin shi. Ban yi wa mutumin da ya taho daga sama kawai da bai san da kowa sai yanzu aka magangar siyasa ya kwashe muku dukiya ya kare Abuja. Ɗan jihar Bauchi ba wawaye ba ne, sun dawo daga wannan rakiya mai girma sun dawo daga Somaliya albarkacin Annabi Muhammad Alƙur'ani kamin sha ɗaya an yi a nan sunan ƙaura ya ci zaɓen shi ba tare da hamayya ba, sai dai tare da hasada da baƙin ciki ga wasu mutane, duk abin zai zama musu baƙin ciki da hasada irin wadda suka samu zuciyarsu.
15: Jam'iyyar nan fa da kake magana za ku shiga za ku fafata a cikin dafa sabuwar jam'iyya ne, ita kuma jam'iyyar APC da sauran jam'iyyu irin su PRP da sauran su sun dade ana goga da su ko kuma sabon tafiya ne, me yasa da haka kake wannan maganganu?
14: Kai ta sabuwar tafiya ko wace gari idan akwai alhairi cikin ta sai ta tafiya ta shekara ɗari.
4: Alhaji Mustapha Umar Karaduwa, sarkin yakin ƙauren daular Usmaniya cikin doguwar zantawarsa da wannan fili. Daga ɓangaren masu ziyartar mu kuwa Horobin Ibrahim Sule Abdullahi ne ya ziyarce mu domin bayyana irin jin daɗinsa kan yadda jam'iyyarsu ta PRP mai alamar ɗan makulli ke ƙara samun magoya baya a yankin Katagun wato Bauchi ta Arewa.
16: na dawo cikin gidan wannan radio mai tarin albarka uwa ba da mama a jihar Bauchi gidan radio GRC. To alhamdulillah dangane da jam'iyyar mu ce ta PRF, ita wannan jam'iyyar PRF mai cike da tarin albarka da falala jam'iyya mai alamar dan makulli. To alhamdulillah da mun faɗa ba ta zama gobarar daji ko ina ci take cikin ku Allah da rahmar Ubangiji da muke ga manyan mutane a kasar Katagun ana ta shiga tofa da matasa da dattawa da na gida da wanda suke yawo da wanda suke ma ba sa Bauchi sukan kira mu su ce wayya labari so PRF suke ji. To alhamdulillah cikin ku Allah da rahmar Ubangiji shi dan takarar gwamna shi sanata shi mu ba karshen wannan jami'a ta mu alamar dan makulli ya sa wani gagarin wani nasara da wani kuftin wani bawan Allah mai suna IBK ya dan majalisa a majalisa ta 8 lokacin kuma ya yi takarar gari mutumi ne haziki mutumi ne jajirtacce mutum ne kuma tsayayye shi wannan bawan Allah da yana jami'ar ABC ne wanda ake ce masa IBK mutumin zaki ne in ka faɗi sunan sa a zaki sai dai kai sharhi kuma lokacin da ya majalisa ta 8 gaskiya ya musu abu gani shi ma wannan bawan Allah idan ka je mazabar sa ya gyara asibiti wanda duk mutanen zaki sun sani ya kawo gadaje ya kawo har janareto ma riga da ya kawo a cikin kwansuwan sa duke zaki. To gaskiya wannan bawan Allah in ka zo ka ce shi ke da 80% na youth na matasan zaki ba za ka yi kafara ba ko ba za ka yi kasa guba ba saboda mutanen shi suke yi mutanen shi suke so hasali ma shi yanzu dangane da abin da ya lokacin da yake majalisa ya dauki mutane an kai su makaranta wannan duk mutumin zaki akan ce masa ma shi ra'ayi ne mai ra'ayi ilimi in ka zo zaki za ka dace mai ra'ayi ilimi. To gaskiya wannan bawan Allah da ya shigo cikin wannan jami'a ta mu ya bar wacce jami'a mai alamar tsinsiya to gaskiya muna lalle muna marhaban kuma gaskiya mu nasara ne a zaki local gamma misali dama mun ce Katago kankar yazo to wannan zuwa shi wannan dan taliki da ya shigo gaskiya kara mana karfin gwiwa kuma ya kara mana cewa PRF ita ce jami'a PRF ita ce ta talakawa PRF kuma ita ce ta mutanen jihar Bauchi. Allah Ubangiji ya taimake mu ya taimaki jami'ar PRF ya taimaki jihar Bauchi da al'ummar jihar Bauchi baki daya.
17: Arabin Ibrahim Sule Abdullahi memba a jam'iyyar PRP a yankin Katago cikin ganawarsa da wannan fili kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Umar Hudubu da na jarabar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: mutum da al'adarsa. Shiri Radio DRC Bauchi don tattara tsarin al'adun kabilu. Shirin mutum da al'adarsa yana wayewa kan asalin kabila, yadda take gudanar da bikin nadin sarauta, neman aure, suna da kaciya, bikin mutuwa da sauran bukukuwa. A makonni biyu da suka gabata, an jidda ake zaben sarauta da bikin sarautar, da kuma tsarin bikin aure a kabilar Barawa da ke karamar hukumar Das, tare da Alhaji Lawan Baraza da Tijo ɗan shekaru 72 da haihuwa. A makonni biyun an ji cewa sarki da aka zaɓa sai an killace shi a ɗaki mai duhu babu kaya a jikinsa har tsawon kwanaki 7, da kuma gwada shi da abubuwan tsoro. Batun aure kuwa an ji cewa za ka ɗauki budurwarka a cikin dare ba tare da sanin iyaye ba, inda a yau za mu ɗora tattaunawar kan tsarin bikin suna idan an haihu a ƙabilar Barawa.
1: Maganar suna duk lokacin da aka yi haihuwa bai wuci kai miji ka ɗan samu wani abu ka yanka ma matarka ba, don wani abu dai tukuna da za ka kula shi ne a da yadda ake. Kamar in misali tana haila ma, to in ta dafa abinci mazajen ba za su ci ba. Babu, in mace tana haila ba za ta dafa abinci a ci ba, ta takan hutar da ita ne, sai dai samu wanda za su dafa abinci a gaba sai lokacin da ta gama hailan nan. To yadda aka yi haihuwa, to babu wani cewa zo a yi wani dogon buki da sauransu. Kaciya kuma in ɗa namiji ne a ɓoye ake yin shi, ba a bayyana ba, ba a so ma mata su san cewa an yi kaciyar nan, saboda haka a ɓoye ake yin ta.
2: A gidan ne za a yi
1: kaciyar? Za a je a yi wani shiga, za a shiga da shi wani yaji ne hakan nan, a je a yi masa kaciyar. To da ake yin hidiman tsafe-tsafen, yawancin yaran akan tafi da su kurmi, wanda ake kira ana ce ana kumusu.
2: Kumusu?
1: Ana kumusu, wato akan tafi da su kurmi za su ce su yi, ya kan kai ma wata, kusan wata uku suna daji. Kuma a lokacin dukkan za su kasance ba wani kaya a jikinsu. To a wurin ne akan yi, wanda suka je wurin ake musu kaciya a can, ta gabata gida balle mata su sani. So yi haka yi duk wani abinci da ake ana kai musu can dajin ne, a kebe su mata ba sa zuwa wurin. To za su yi wajen wata uku, to daga nan kuma in suka gama, to wannan daga baya dai an dawo da shi wata daya, amma wannan lokacin da za su yi din ba wanka. Ba wanka.
2: Shi wanda aka masa kacin kenan?
1: Da shi wanda aka masa da sauransu duk wanda suke wannan dajin ba wanka.
2: Wa yake shin su? Wa yake musu wannan kaciya?
1: Akwai wanzamai. Akwai wanzamai da suke musamman suke da wannan abin sukan je su yi. Akwai wanzamai.
2: To mu wa yake kulawa da su a wannan dokar dajin?
1: Akwai wanda su dama kamar shugabannin kurmin, kamar matsafan kenan. Shugabannin sa suna nan, wanda su za su yi ta kula da yaran. Ana kawai in aka kai abinci za a ba shugabannin ne sai su shigar kurmi, in aka kai ko tuwo ko kunu ko duk wani abin da aka kai musu, shugabannin za su karba sai su kai musu. Ko kai uban ne, ko ga uwa ko uba, ba ganin ɗanka sai bayan wannan lokacin wa'adin ya cika. Masu kula da su ne kawai suke da halin da za su ta ganin su suna ta kula da su a ba kai abun nan yan uwansa babu sai lokacin da ya fito to lokacin da suka ga gama zaman nan dama muna maganan kaciya ne a can din da za a musu kaciya
2: shi idan aka yi kaciyan nan suka yi wata uku yaya lokacin da za a dawo da su gida shirye-shiryen ya ake buki
1: to nan ne ake buki sosai
2: yaya
1: nan ne ake buki kowane mai gida zai yi dinki sabbin kaya ma ɗayayensa in ma ɗaya ne in biyu ne kowaye ne a dinki musu sabbin kaya a lokacin akwai kudaden da ake amfani da su kobai ne su masu huji yawa akwai da aka yi banda fararen da ka baya akwai jajayen irin sun kobo-kobo mai manya-manyan to wanda suke da hali waka ba su samu su sa kamar azare ya zama kamar decoration kamar da gari ba su kan sa abin da a wuyansu to sai a je a sa wayan don kudade ma ɗansu a wuya mai dan kokare daga gida mai dan kokare ke duk sauran maka za a sa musu ado masu kyau duk kowa ya fita cikin sabbin kayayyaki to a lokacin ne za a raka su amma wanda za su raka su doduna ne doduna ne daga kurmi za su raka su cikin gari yawa to daga nan suka zo an zama wannan hidiman bayan sun raka su sun zo aka dan yi raye-raye da wasu kade-kade shikenan kowane yaro kuma sai tafi gidan yara su tafi gidajen iyayensu lokacin wato wai an musu tanadin zamowa a cikin manyanta misali yaro ya fara kawo karfi kenan wani za ka ga wani zai kai wajen shekara wajen goma ko fiye da haka kafa zo a yi kaciyan nan to suna wannan wurin bayan sun gama to shi sai su dawo gida shi kenan
2: to ba wannan dodunan da suke raka yaran nan shin a lokacin dodina ba sa duka ne
1: a kuma duka mana ai ko yaran ma da yake kamar training ne kamar horarwa ne su ma kansu haka sukan sha duka a kurmin ba kaɗan ba
2: su yaran
1: kwarai tunda horarwa ne to su dodunan nan in suka zo lokacin fa da bulalansu amma ba za su bugi yaran ba kuma wanda aka musu ado yaran yanzu ba za a taba su ba su riga sun sha horarsu a can saboda haka sai dai wanda suke da marmarin su gansu ne yawa in ka yi kusa kuma dan taba yawa lafiyar jikin mutum da bulala ga marmari ga kuma abin nan dan cutarwa
2: kwana nawa ake wannan biki
1: a ranar da aka kawo su ba a wani dogon abin nan ranar da za a kawo su a wuni a yi shikenan kafin yamma an sassallame su kowa gidansa dodon su bata su shiga rububinsu su koma cikin kurmin da suka fito
2: wannan suna idan yaya bakin sanya suna sunan da za a sanya ma yaro kamar kwana nawa ake dauka kafin a sanya suna a lokacin sannan waye zai sa sunan yara
1: a suna lokacin da ake abin nan din so kan haihuwa ana yin haihuwa kawai za a sa suna ba a daukan wani lokaci
2: ana haihuwar
1: ana yi ka haihu a kaji wani kaza shikenan sai a sa suna tunda yake ba wani buki za a yi na hidimin gijajira a sa sunan ba saboda haka ba wani daukan lokaci a sa suna kuma suna haka ne kasar ba wai wani abin nan ba abin da ya fito kawai suke so su sa suna kuma bayan ba ka'ida irin na addini ba ne balle
2: kamar batun waɗanda ake yi musu kaciya daga shekara nawa ne yaro a lokacin yake cincinta kafin amar kaciya
1: ai ba wani maganar cincinta shi ne ga wakan wanda ya kai kamar a shekarun da suka kai bakwai zuwa sama wani ma zai kai goma ka gani wani ma zai kai goma
2: to su wa'annan doduna akwai dubban shekara ne ake diban yara a kai su a musulunci ko kuma akwai wasu shekaru da ake diba kafin a tattara yara
1: a wuraren mu shekara biyar biyar ne
2: bayan
1: shekara biyar ya samu wasu yaran sun taso a kai su in suka fito sai bayan shekara biyar
2: to a lokacin akwai ana samun gardama daga gurin wasu yaran a lokacin da za a diba a ka ga yaro ya gudu wata kila a neme shi a rasa ko wani abu in an samu wani ya
1: na ai baka sani ba ma yaran ma kafin su je din marmari suke farin ciki suke don suna ganin sa'o'in su za su je inda su abin nan ba saboda haka ba za ka taɓa samun kai wani yaron ma ana kokarin ma ka ba zai je ba yana kokarin shi zai ce don saboda idan wanda suka yi suka fito aka gairin adon da aka musu aka gairin hidiman da suka yi da kowa sai ya zama na yanar sha'awar shi ma ya je a yi masa
2: bagawar bikin suna akwai shin wani lokacin da aka ga an al'ada a wata ƙabila idan aka samu fari ko da damuna ana noma ko wani abu akwai wani abu da ake abarawa menene kuke a lokacin
1: shi wasu abubuwan da suka shafi irin wayannan abubuwa ba safai ake ta wani nuna cewa ga illarsa ko wasu abubuwa ba su kawai sukan dauka yadda ya zo sai su biya shekara da ya yi muni in ne ma za a yi wasu abubuwan nan ma aka yi kamar su camfe-camfen nan dai irin su wasu abubuwa boye ba za ka gane abin da ake ba a yi su duk lokacin fari yakan zo kan gaskiya kamar yadda ake ba duk lokacin mukan yi gayya kamar za a yi noma akan yi gayya kamar a ce gonan wani kaza ranar kaza za a je masa noma gonan wani ranar kaza za a je masa noma ba ya sai ya biya kudi ba ba wai zafin nan ba shi dai kai dai ka yi abinci ka yi koro da komin da iya ka dafa a yi a wuni gaba daya a gona a yi to lokacin farin dai gaskiya da yake ban samu wani cikakken bayani akan akwai wani abin da ake musamman in aka samu irin wannan iftila'i ba
0: godiya Alhaji Lawan Baraza dattijo da ya fayyace mana tarihin ƙabilar Barawa a takaice wacce take ƙaramar hukumar Dayas a jihar Bauchi za mu tsaya kan wannan batu na suna sai a mako na gaba da yardar Allah za mu mayar da hankali kan sauran bukukuwa na al'adar Barawa a madadin gidan rediyon Bauchi DRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku shiri ni da na gabatar Zari Dauda Runga ke fatan in huta lafiya.
3: Maimaicin shirin bikin sunan Barawa kenan muka saurara sabon shirin zai fito ranar Juma'a da misalin karfe 10 na dare.

0: suna mun kina ce kina ganin san ku bari amma auren dole
1: haba baby haba auta kuma ku yi mun haikinki ba zai miki mummunan zabi ba ko kiki ce sai mawaki me na sama yace bare je gobe ka sai da akuya ta mutuna gobe ma danga haba baby haba auta na haba auta haba ni dan yi murmushi mana in ji sanyi haba to ni bari ni miki dariya ka buta nan ka huta ka huta da yawa.

0: Sannu da raka barkamu da zikin sake saduwa. Mai sauraro daga nan BRC 2 FM mita 94.6 na fara labarin daga nan gida Bauchi. Misali gargaza dokin abubuwan da suke wakana a fagen wasanni daban-daban. A yayin da yau dai aka tashi da wani babban labari mai kada zuciya na rasuwan wani dan wasa a filin wato Muhammad Dukko Katsina wato Karakanda Stadium. Amma dai za mu fara ne daga nan gida Bauchi bisa la'akari da ci gaba da wasannin da ake fafatawa kuma ranar Asabar an watsa dawali na gasar zaman lafiya da hadin kai na wato MA Abubakar Cup. Za mu kawo muku jadawalin da aka watsa da sauran wasu abubuwan da suke wakana a nan gida Bauchi.
1: Sunana Imrana Yakub gada da tare da
2: Abdul Fitri.
0: Abdul barka da safiya, barka da wannan lokaci. Fara daga nan gida Bauchi ko ince daga Garu Cup yayin da ake ci gaba da fafatawa. A yau dai za a fafatawa a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta IBB Rollers da kungiyar kwallon kafa ta Sarauta Boys a zagaye na dab da na karshe wato quarter final kenan. Yayin da kungiyoyin da dukkan su mutu daga yanki ɗaya ne wanda suka fito daga yankin Dawaki. A jiya an fafata a zagaye na 16 sauran kwantan da aka fafata kenan. Kungiyar kwallon kafa ta Yar Jahun da kungiyar kwallon kafa ta Salam masu gonar kofi sun tashi ɗaya da ɗaya abinda ka je gudun da kai sai mistarin gida yanda Hasala suka zubar da kusan guda hudu yayin da kungiyar kwallon kafa ta wato Real Jahun ta ci kwallaye guda hudu da ɗaya aka tashi Real Jahun sun yi nasara. Sai kuma FC Nice ne suka fafata da Star Generation yayin da FC Nice ta yi nasara a wannan wasa. Za mu je ga sauran abubuwan da suke wakana a gasannin da ake fafatawa musamman wato wanda aka watsa jadawali a ranar Asabar.
3: To haka yake masu sauraro da mun danyi wani karamin gyara ne ko ka sa abokan da daurori to ka san kamar yadda ka faɗa an watsa da jadawalin fafatawa a gasar hadin kai na MA Abubakar kuma lokaci zai ba mu dama mu karanto ko
0: ka san kungiyoyi kusan 60 ne fa da hudu
3: to kaga kungiyoyin da yawa an fa mun watsa kusan rukunai 12
0: tabbas
3: ko 13 to saboda haka kaga babu isasshen lokaci
0: sai mun samu lokaci
3: wata kila ko kuma masu bibiyar mu sai su duba shafin mu musamman na WhatsApp na BRC

kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, ka zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.